0: Monday morning at 2 on EWTN, Catholic Radio for the Philippines.
1: The best way to pray is simply to open our minds and our hearts to God, to allow His presence to begin to fill us, to restore us, to refresh us, to make us new. The best way to pray is simply to be aware of that presence and to say yes to it, to give fiat to that presence as our Blessed Lady did. In that way, we delight in prayer and God Himself delights in us.
2: Ito po si Bishop Broderick Pabilio, katuwang na obispo ng Archdiocese ng Pilipinas. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos amang mapagmahal, maraming salamat po sa biyaya ng Pilipinas, isang magandang bansa na ibinigay niyo sa amin. Gabayan niyo po kami na sa ngayon po ay kami ay tumatawid sa maraming mga problema sa aming bayan. Kaya gabayan niyo kami, ilayo sa lahat ng kasamaan at bigyan ng pagkakaisa. Nanawa po sa iyong tulong sa aming pananampalataya at sa aming pakikipagkaisa sa isa't isa ay matamo namin ang kabutihan na iyong pangarap para sa aming bayan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
3: The Philippines has the third largest Catholic population in the world. Watch EWTN at EWTNAsiaPacific.com.
4: We are the Global Catholic Network. This is EWTN Radio.